0: 다 기란게 제조 제신 나로리야 잠좀 먹고 싶으시 되나 모르발라 다 기란지 뭐네 슈비이나 잠적 가게 놀러 밥슈르시나
1: 나세다 드르자 고베면에 신나 고베게 수교게 잠적 간가 다 소소기 부르나시 체메제데 디야부유 피기 야오메스인데 간제메 나 체녀기다 간다 나 체제기 시에서로 제스니 코나조 다 그들로 그래 ngui mambu chenye yori, ya ngui mambu shirache ima thumye le yori ta khandeji yiyan kanda nga caipe shugo inji minji ki tsamche di goye ba, shugo ye ba, dangdun ye ba uwan jayi ki suya ki ta di kubara nyi ki ruyan la tebe ki dawa yi na kubara nyi ki lega chedan le ba ta karayi ta dinne ki nye she tige na lo ne inji minji chik damu sena tunyen denbe she chik damu sena ta tanda ganzu ki nanin lo ki te tingri kuyo la saimu chuzo wa tiru zama ganzu chesu cheshi ki Nimi yung jebegi, nimbo sheji, churi simsu saa sheji suyul. Tadi kumemina jeba chashana zamdu domna adige naro ne, tunin cheshu yo zamji diri shal. Jingin jeba chashana shigazi kubara nik payu rila. Ani nini shena zamji nima shena ganzu zhato cheshi mi ganglo ge, dangegi rinbo mebo la ngu dan zhe zhwa gangji mebo chechegi shedi ma suyul. Ani ganazu ganglo, zhato cheshi lemi chini ganglo ya. Sūyūmiyo le chīngjie kūnān zōla, anī tibā gī zālā sūrū, jāyā sūrū ndē, chīchī lēgī tī tūs kāngā chī gāchī mārvā. Tātī ngī ngū nā shī bāchā shī nā shī tī tsaṁ māmbē, tī gī lēgī tī gī chā zāng lō, tā tūñī chīm shīb chī rī shā, tā yī yā, sō kō tsū yā ngō shī tī nē chē jē yī lā.
0: Lō bāsān chī shī lā tā kīrāng gī, chō rī rī pī wē, mī ndū yī shī bē lū shī tī gī tā, zambi gyurim dege jik sungdui sanpa wune simgui tsemi jik tepchungla. Ta tiringi le sen nanglo le yine lu she di gyardong shi shugui yin. Lengge tsui tu lulu ngangne sena yu shugui.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu zecha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyeyang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.
3: Kiwe yenbe lu ya.
4: Zashin zewe sendo lingye. Tiringi zhongyang longting nyingting jikib lekun, pyoge longting ki miri yangyi le zinang. Ngan su pyonchong jesu chelji ruyang jiksuba, basan zhaji laki ruyang nabuta. Kongi zambi pyonchong lukshya kaji guji shuyubi, tiduin lingye ni tu lulu ngang ni sena yobashu.

0: tūgī yōjī ngōzhē xiōbā shī.
1: Dālō chāngzī tōng, rī dē, jiāngdō, tēnyōng jīngkī, tīngrā mēzī tūnshē dēzhīn dūzhī nāngzhōng lā, mātā gāndē tōng nī. Lō rī tūnshē rāntō, gō tōngshē sāngjī lē gārthī, bī cē tāng nībār tō tōngkī mēzī tēnbī ngā ngōzhē xiōng yōbā shī. Kēlēn jīngchō nā, sā tūy pējī kī nīchī bā yīn. Nyō lō xie shīn, xīngjiāng kī qīlē bī lē tāng, mī sā jī kēlēn jīngchō dā fā sō shūng xiā shuē qiā jī lā tā xie bā jī. Sūn dēn tāng, nū sū, bī lē sō shūng jī kī dūng kō shē bī sō shūng mā lā zō yō bā shī. Mī ngī pā xīngjiāng yōng sī rīng zī xie nā, sā tūy nāng bē kēlēn jīngchō nī tōng jī jā chōng ā tōng, qīlē bī lē tāng, mī sā sā bē kēlēn jīngchō qī tōng sī jā jī mē sīm. Jaka rinpe qele bile tang, misa sabe qema chungwe qele chubje reji qe soshung xeo ba shi. Bile qele shesin xeba tong, di chong si, xinjiang ki jiang qe, sa duy le duyen zedu la bile nang zhong jiang ta ngon xinjie xie yu. Shida chupe ce jizhu nin, gao ju ji pe sa duy pe zhongguo xie pe, xinjiang qele jing chong ki, sa duy le duyen zedu qe mo ti, u lu mu qi rinpo cu ni, le duy pa chumje xie jie tong, tuyen le nyam zhe zhe tu. Tengzhuo xinzhuo sabe jie yin zhe zang xi zheng yu ba shi. Xinjiang zhongguo cuo bei zhe yin ge ke hua, sun shu wei yi. Zhe de qie mo ne sa dui bei cui da xia yi xi yin la. Pun de nguan jie qie yuan lu yue qi xi jiang yin pi. Ngan cui zai sun jie man zhuo qie tang. Le ri ri jie qie jie tang, bei ri ding sab xie ni. Za qie wan zi che tong, jiao shu tuo tep jie xie yu ba shi. Luo jie yin zhe de la, chen zhe yi zi sa wa tuo yu ba ti. Xinjiang yong qie bi le nang zhong, nga tu ni jia chup jie tamung tu nje tu nang xiu ba tong. Po xiong nam zhong ni jia ju ni la, rong xiong zhong shen bei xia ga tuo pa. Nang zhong ge jie kuo ni jiang qie zi zha nga jia tong, zi zha ni jia, zi zha jia jie gi che si ce ba jie gi nam ni. Nang zhong jie zhu la, jiang qie jia pong tao jie gi zi zi jie xia ga tuo pa shi. Nang zhong jie chum jie li lao ngon tuan xiu xiong wa tong. Ma nga de zhe guo tong xie jie lao zong tuo ni. Zhe de la di ni, xie rab ji de tong, sa de la di ni, tuan le jian ni ba qie zhe dang ti. Tian shan luo xiong yi, le dui sun xiu, jian te ngon pe te ba xiong yu. Qie le ma ngon mang po, ni la ke wa guo ni tuan xiu xie ti. Qie len jing chong yi, sa dui pe jie la sun xiu nian yu. Xinjiang jing xue che, cian zan ma gong cai yu gong si yi, tie dong nian xue yi lang su la di ni. Ni dong nian zhu luo, xinjiang hui li rong xiong yong yi, qie le tang. Bile, misa, sada jie yi, kelen jing chong, xie sin nam zhong yi, xia gi ma nga tuo ba shi. Ma nga jie ruo xiu dian di xie ni, kelen ji, la za xin jiao sar bi, jian te ngong xia jir, luo de jiao yu xi zhen yao ba shi. Gong si di, xie qia xie ni, li xiao he yi, nan ni ngan cui, xin jiao sar bi xie bei, jiang zhe nan jie, tuan zhe sa ba, tuan xin bo cai, qie zhe shu qie dang yu. Da ting jie, si ju yi ke zang li, ngan su la tuan zhe sa ba, xin jiao sar bi xie bei, ding xiu, nga wei qie zhe qing yu. Gong si le xie, nu jie sa bei long guo tang, tian yong lao zhe, chang zi pan jiao suo, sa dan jie long la, zun ni zhe ni. Tuan le pei ji gi guo gao sa ba, zun le xia ji yin xie xian du. Qie le bi le tang, min sa gi ke len jing chong ki, pong kao jian te ngong qie zhe dong qi. Xin jiang ki, nu se jie ruo xiu xie xiu, jian qie me ba qie zhe dong yu. Xie ru ni dong jie ge luo ne song, jia kao dong rong xiong jiong qie, ke len jing chong pei ji ki, qie du ma ngar, guo dong xie zhe le gao wa zun le tang gu zhi xie ni. Qie le ke len jing chong, qi dong lao zong la, pen ba to ba tong. Qie le ji la zang gao zhu, ding bing ang xia ji, ru rang xie ti. Qie le ji, sa duy mang zhi, jian te ngong dian zhe dong yu ba shi. Nop se jie xia ga tong, ka sao po, xinjiang hu ri rong xiong jiong yong qi. Da wa tang bur, zhe tab ji tang, ngu kong jie tong, qie le dong xie chi yi, ma ngu de zhe qi, xia xie jian nam jian de ben ni. Nyang le ngu zai yi, zhi xie jie deng qi, qie le jing chong tang. Qiong zhe chi seng lao zong la. Nga bu guo dong xie, nga dong chu jia lao zong dam ti. Ma nga de zhe jie ma ni, nu di nga ma ra dong a tang. Ke le jie ma nga ko jo ki, ga nga se ro xie yu. Di dong qiao ji, ma zi chang zhi, xia xie ma lao, jun qie me pa, tu zang de dong ni. Na xiong ge xin qie tang, rong xiong yong nga shi, nga la, qie le bi le tang, mi sa sa be qie le le kong zu ti. San ni tang, tie xin, bing tuan ki, ke le, ni jia nga jia nga sen, le kong so xiong nang xiu ji, de le xie ba tong. So xiong zhen ba tong, cai de zhen bi, ke le chup jie la, xia ge zhe ba shi. Di dong qiao ji, jia ka tang rong xiong yong qi, qie de ma nga, guo dong xin ni tang, xie wa dun, sa ni tang ni. Ma nga de zhe kap tie di zhe la, jia shu xie ti. Xin jia ge luo zhe yi, ka tie chun nga jie, jia qia ni men yi, ma nga de zhe kap tie di zhe la, xia ge dong ka sao zhe ba shi. Jian qie mei ba, ma nga tong le lao.

Ri lopra chemu ni lomtar shen di legni sashik ji, chorang maung ba la rirgi dang yachi ji kang yo tam. Unjang legni sa brahi rtimri ji khadag dang tamu debra yo pa masil, sulgam dang obdong na tsuk chang yo de. Daga derang laysan di nang gojig shio no ga nang dun yin na, legni sashik ma tak bi zinyar washik tam jilin di. Mola rganil jik cha ba na, gochig ji mola basi zinmab zo gup jik zga. Basi zinmab zo am mab zo. Mabzi na mala phutig tong sa ba dang ba si zin ma zi na jing ri chi shi yo le re di na sham ni na ba chi thang di le chan chi nang tun shap tha lak san ru nong wa

0: kirang jibu nangli ya shukbeke.
1: Kirang kime nangli shukbeke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewege.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwege.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyeyang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu
4: yang. Kiwe yenbi lu yang.
5: Chawu nampu tsho, che na shamla gyechu ne motu che lenge tsho. Lorab gyechu na liya, tergib shukjin chi pe, mojin pyo se ngemu kachi, ngamju shukhin.

0: kirang jikbo nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha zhe we ge.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom nang we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nye yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu ya.
4: Kyu wen yen bi lu ya.
5: Chawo nam tsho, che na shamla ge chu ne mo tu che leng ge tsho. Lo re ge ju na li ya, ter ge shuk jin chi phe, mo ji phe se nge mo ka chi, ngam ju shuk hin.

0: Lise, koma korya ne maku, kore ne maku, mi hi chong pache chalam dia, kore chalam dia, tsungo na ye jin cha ta, kore jin ta ko, tsungyo zen jen ko lo ko, kore ko lo ko, yung tse man zen kere jo, kore kere jo, ge sam hyo ta tsang ni mo, kore tsang ni mo, cha lo po ro tong ren zay,
1: Tengjene, tuita di pa sinji nangwa toja che shio. Tengji mi galen tseno ngantui mutu chen nabar hengje la. Ge san duen zhong jitza par. Gen, doku ngang gele lao ki chi jen nangwa dhe ndawa gode pujuhin. Gap tir, ngantui nyam tan zong hiong.

0: 你身体头满了就着急哟。你得人家坑等啥坑混凑坑几里间更大样门主位一些那个轮子熟悉你的白银。给这绿通下就三路样坑用。我将徐家园等个李恒兰姐的活动特明白等。没熟悉呢他人就。
1: 第一节数请我们的等等过来。第二天爸爸十六岁你们等等就来。
2: nga ngkhil waz gi yin chalung dang ro gyu ba na nga ngwe ne she na jun mar gyu ba si gre wen chang nga chil ngi pu ti thu ta chil ma tham na nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga sha ra yong jo gi da yo na zu yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
0: a pa chu nyam mi chu na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
1: ti je so chin war mi lim dang dang ko re Dertin baba sirlim shi neyim dintab juli.
3: Hanba zi nu tabga, li gara nyen cinji iwa me ba na hong songi wa shig ma ri. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun ji gana dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu ur ga ba, hanba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung gam sorim sha zik ga zab zi tang lam da rang zi la song chung shi ni.
1: Pursum la kindlesha, Tasim la kindlesha, Bartun la kindlesha.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si
2: ningne zibe sendro lengge gungkhamsa lengjene sengu chube lejendi zhongyang longzhen nyenzhe jijib lekhung pyoge longchen ki thiring gi lingshi sibe lejendi ri kyuba lejen zo gyon shuge shenji won du yin la thading gi lejen ngu su go mo zu khong la yin na ngu la namba lengge la ya mi ji gi ge ji thong bu chi lue jen lengge la ya ge ngu chu ru chu ya yin la lengge gi korang gi sungge di thunyung du ge la jik se na shu a Tengye ki kaya ngu chiyo suma ya la. Takdari, kongrani nilam chawe todu ya tona chimpo topse mi chicha deo re. Kongrani payu Sichuan nei jang ne che. Ta tanda ina shigazi chongye benam zonga ya ni chonggyabje shu doa la. Taji kurang chonggyabje pege shu be tuzu di rinpuji jodiu zamba ina kurangi ta lungba tage kaya yaku jaa na je ta tanda chujuk gyochi. gyab tuku tuka la shu zang taga korang jawe tanda chawa da dungzu tab tibu sungdu yi na chato ne da pyoge erwa susu pyu jongchi ne che yi ne le lega da dindri ki jimbe pyonchong la ya shu ye ki tuju di rinpu che che ta chi su yinbi yi na ani pyonchong di pyu nipa zhubu cha ge di le pyoge di zang maa chi gyab ta dindri ki jik mi mangpu chi tuen yung gu du ta dindri nga rangi che ba yi na tanda tu di li ya zhunghwa mi li jik dun sobe du shi tenpu zubwe tuju di la ya ani mi li pen zui pa zo da jik zhunghwa da be li nyam zhi jie yung ya la yinba yi na nipa khe chenpu chi tuen gu du san gu du shu zang ta dindri li zhen nang lo la yi na ta te chui gu rwa be zun zhubu chi kurang wu ma ni kurang ki chen la yi ne le pyoge ki chen chi da na duwa la dawa chung da si shu gui la shu zang yu mi tsu da jik pa da nipa shibu cha je yumitsu yinba yinne le kuna la dawa chungda shugduwa la ani tatingi lezendi nanglo la yinna pyonchung nidi tsakura kanki kuna la ya jiri shubi nangdui jitu di yinba yinna shiri juu je ani kuna tengi la ya jikumori tu duji shue yin la talo lo nishu zaku la ya libe wuma niki payu yinna sidwa na yinba da tanda yinba yinna pyonchung shigazi chongi benam zongdu chonggyabji suwa jik wuma ni Bennam zondu tsuwa gyeje lo guzam zhugu yubata. Lo teda gijinda yinna kongi shibshu namgyu yabu yu zang mangzuwa da hajangi ane chambu chaxia. Kongrangi sanda lubangi shumu, shubha sumla ane ngima Bennam zondu shazong gyabje digidwa la. Ane nyendo jubdun lor yinna payu du logu chunga ane kong nyibu Bennam zondu tsu yonje mutu da sumla ki. 총대 아니 슈진제르와 은 탄다버도 슈브딘데르샤

kids go debut sun shoot he, never curso. Am tong mal gitsi nawata. Gangbar nu shoot me be ne pony. Zong min kang tu, min ju chiba chimbashi. Zong min kang tu, min ju yu rin chiga. Tiriga, kinto mo chunza. Chong kil min kang ya chin ne, takje chiba gu. Gangmar chu su ki ne da mu sung ta. Lamza, xiao chu chigwa bar gur. Wenga, xiao chu chiga, chagi mo chunwa. Tilia dong ne, neje chir song je. Su zir su gawar kyulsi. Tana su ju min kang ki ga ma pianza. Nga ran ni, Mik jirir dene deble, tepsin jiyan mani. Wengya, amla ki susir ningne suji. Totu ngaliya zumi munga, lopjo yaguchi a, si sungu yu. Loji ji ki nimu shila, ngonzo changma nangliya matebe gopta dunje. Amla ki rangki tsiso, jikdin dine, dentu chewar chepsi. Ame, nengye de kinne tia songla. Nye, lopjin du gyu gyu dunbaya, Nyam tu nam pip so. Lo tiar, nga tu kyu na mo shu bar, chiri ya labo yu bar chimba yin. Nido zhung yi lor, nga ra li ro lo la tan nyi ri chiba yin. Lo la ki kim chang ki cha ki xin tu gyo bu yu. Wen ya, ko pa ni li ra zui si jun tang di ma si, nga li ya ya bu nang si. Chu ni ki bie ji, ma hong ki tso war, ro si kim bar kyu so. Yu jing ma song wei ji, Pa yu tu kangpa sawa gyakchi, nga nyi ge gormo chichu zhang kaxe si yaro yin. Pu lun ti jie wei chi, chugu ni kyo mor ngak ju jie ne gong dong tu lawa yu ba chi bu yin. Mo shi zo wei nu shu ha jang chi ni ya, nga ra nyi ge sim na gui shu chi bu dian yu. Nye sim ni ya, nga ra nyi kyo shu ni bu nyam tu bie zun cha bu yin na, tau ju chi mi tu bie ni zu kang yang yu ma ri sam chu. Nido jokye lu dao xibie ci sumju ni. Nye miksu lo purtu ribribi ya kyoro ta. Sebor tong togu mi du. Tong maa nye simna, nga ra nye dup chi cha za. Nyeshe nye su gyabu yin, cha kyu yungu ri samchu. Yine ya, nye nye ge jili ya, nye da ti cha kyu yungu ta chi. Tile dong ni, nye se jiru song ni. Nye jimu genpar xebar pyu ni, minkang tu takje xebar joro xubi yin. Tama diya ya, nga zui simkaan mopor da su. Mianbe suung bar xing na, nye mi si ki wang zi kong bata. Tile kyan cip chi wa xing ni, mi wang tole ya, xia zhen si gi du. Mianbe, nga ra, chi le ki ming le cien ka yu bie mian kang tu dang jie chi bar zho gui bie ka da chi xing. Ta tu, yun zhang si nga li ya wu zhu na chu. Nye nye bar, nga ta kyo wu ri wa qin bu xi xiang ni, yun zhang ti cai ha zhi bu yin. Yin li ya, kong li ya tau xi mie za. Qi tam di ya, ngan zui ruo tam ji, dong se li ya kyur su. Ji ju lang kor bop su su lip tu, nye sim bu du gi nar xin. Du zi qi wei chun kyu ti ne, ka chi du yin li mo chu. Kyu ge ya, nga li ya sim bu su ma pyo za. Nga ra mu tu, lang kor bop su ki gup di to li ya du du ju chu. Kyoge nga liya nyingzi giga yu ba nga liya singa yu. Wengya, zhungzhe di tebu si, ngone tanglin chi teb che so. Nye kyoge ar geishu chimbu, rangge nga yu zhan da zhi shi, nye ra liya kaku so ma yu. Si si ne, mutu gupdi to liya dien ne, miku shor chu. Teb se wu du liya gyur tu, nganzu so zhe jin da ki nga liya kapar gip chu. Kwan ki, Ming le chen ka ki bom zhan mian bu xi wo xing yu, ti li ya gen zhe xue bu yin, ji xian de tep jie yue ri, ji song chu. Nie kong qi song bu neng xin, mian bu ti chen ka qi bu yin. Mian bei nie na sa ye de bie ji, an mian kang li ya nian ne mian zhe qiu yu ru mi tu na chu. Wen ya, xiao zhe qian sa bie ji, nie mi xi ting wei le dou du qi ne, an zui ru wo ti ya, ti mu ni li ya dong se li ya qiu ru so. Nye ta par, su si li ya nui bi li ga qiang yong mian la. Yu tu kang tu ya, gyu wei sima bu xie qiang gu yu. Di de bu tu ngui gi nam ba ti rar, ngu ma tang ling qi de bu qie su. Ki zi gun zhuo gi mi si li ya qie bu jie gu bi yin. Mi di dian dian, nga yin si gu ma shi. Ki nye par qie di de bu xi, nga li ya kan zhe xie tu bi yin. Si, nga li ya di de bu zang zhe mi na zu kor chung la, ta di tu ne su. Mi sung ki, chu rui ngui bu ri mi tu ba, ge ji zam ji mu yin ba. Nye mi zi kang bu ro.

tūrāp sābē ngō tsā, hēngē, guān kām sāng, ngā nī mī tūp rī ngū kī nian zhūn bā AI zhō mā yī, kī rā nī, nī nian zhūn shū bē lī cēn sēn dūr gā sū. Sēn kēn hēngē, guān kām sāng, guān nī nī tū tō tū, zhūn yā lōng chī nian tīng, jī gyab lī khūng, tū gē chī lām tō, gu jī shū bē, jī tūn tsok bē tū shī tēn būr tsū, gyāng gyū lōng bō sāba bē bē, gyū jī bē, qī zhī lī cēn sēn bār gā sū shū gyū yī. Tīng dī lì cēn nā, ngōi lā guā chū tū Xinjiang kī kī lē jīng chūng gyūn tū kōng bī zhō xīng bā xī kui bā xī shū gyū yī. Gā gu bē zhōng bū tāng, bē xī yā, yō rō kī ngōi māng tūn tsō, mī rīng kōng nian wā tāng. Tūn tsō tō, Xinjiang kī lē jīng chūng bō qīng xī jī tū tō jīm tūn nā shū nī. Sā tū kī chūng jī jīm tūn tāng, tō shū jīng tū chē dī, bē xī yā tāng yō rō kī gī kī kā lā kā chō bē nyam lē bī shī kī chō tsō xī gyūn tū ngā tū yū. Kī lē jīng chūng nī, Xinjiang ki, thar kui leng bu ben zhu kui ki, di wei kui zu jun tang, bui che sa bie tun ki nu shu, gi xin qi bie, do shu sa ba ke jin xin shi. Long a chen ki, char kui zhung ba, gu cu lor Xinjiang ki, ki le pe ge ki gan ne gun tu nga siwa tang. Nye gyong ki, gan ne siwa. Gya chi, ki le jing chung nam chung xin, ka do chen ki, nam ba ne, chi le bui cha tang. Sa dar dop chen ki, chok su ri gyur rin bor chi gyo su dan yu. Ga gu bie zhung bu tang. E si ya, yo ro par ki, ngui mang tun cho to. Xinjiang Tianshen Loge Su Jun Cai Yu Gong Si, Zi Zhong Da Bei Loge Ta. Ki Dup, Di Wei Kim Chu Loge So, Jim Dun Che Ba Ta. Jia Lam Zu Jun Ji Bei So Li Xinjiang Cai Yu Gong Si. Leng Nong Nyam Si Ki, Tung Chi Nang Bei, Xing Bei Tu Che Chu Gor Jim Dun Che Ba. Yun Kun Zhong Yur Ki, Xinjiang Cian Zhe Cai Yu Gong Si Chu Mi Ta, Chu Ki Chup Dun Che Ba. Xinjiang Hen Yun Zhong Hui Cun Dian Ba Di, Tung Chi Ma Gang Cai Yu Gong Si. Tu Yun Long A Jian Ni, Xing Chu Sa Bi Che Bei. Do xio tong zhi gam so jim dun che bie, cong bo mang bui da guo tang nyam le chui mui qi li yu. Xinjiang lam qing ki le ma zhou cai yu gong si ji jiu jin yi chen wu yi. Ngan cui di wei tun zai qin bu sun jim dun che ba di. Ku ren kang si lang guo tang, nung kam, lang so dong zhi ki tun zai ri tang rin ba tang. Ti xin tun ki qi zhup yu bie, sa yip yong ki qi zhui lang guo so jim dun che ba ti. Ki le sui gyun ki su zhu ni. Cian zhe sa du tun le su qiu qiu qi bie, zhi ta shi bu gui ba qia zang wen yu ji. Wen mang dun cuo ki, le di le di ni, ki le ki Xinjiang ki, zhi qie su jun ki, lao zhe li zhe kang li wen ba tang. Ren gui nga ji ya tang, yu ru ki chong zhe zhi tu qie di, gen cam zhu wei ben zhu cong du nyam le, ding se bu dang di. Bu li tun zhe le di ni, qi ge ki, chong zhe gui tu ba qi di yu, ji mo zhu qie bu shi. Cheng jin cian zhe sa du zhen lam le yang, zhak dang qie se mang bu yu bu shi. Xinjiang si, yen mi sui ri ngui cai yu gong si, ren ni ki, xin chu che bie, ge yi sa bie bi yi ti, ge ke ki cha zhi tan, si dun xie xu bie dun bie cui nan dan ba tan. Xin qin tan, rang gyong jiong mang bu, si dun le tun bi yu nan, pie zhu mang bu, qi ge yu bu shi. Gong si, ti jim shu gen ku wa ho long fi, an xie wei mei chong zhe ming wen bie du shu le, dan dan ha jiang ya bu zeng ge yu. Wu lu ngu qi ru, di wei tak su ji qie tan, ning li so, tun zai tun ge qi zi yu ji xie du. Ki le ka ki, jim dun na, shu bie zhuo xim zhe du pia wa ti to ni. Xinjiang ki le le, ro gyor tang ki le le, ten bie si ju ki, ten zhe qin bu ngon ba cun tu. Xinjiang ki le ki, xie shu tang li shi ki, de gui to dam ji gyur cha gui ya bu qian ni, qie de mang bu nyam du jie bi. Ki le jing chung di tang a, cang long yong war, ro gyor qie bie. Ki le jing chung bor qin si dian bu ngang ta wa tang. Li shu dian bu, mang sol pian bu jie ki, geng jin du shu su yu yu. Wu lu mu qi. Tho sa lak zhe tun le sa bi kui tu, xin qi di tang men le ma gang, cai yu gong si di wei tun le ki li qia di ne. Jie lu ni dong jia mi ni si chu, lu Xinjiang hu shi rang gyong zhong ki, su jun li shi ki, nam chang jiang bie ang tang bu tu ba tang. Xinjiang yong ki ka, tang bu ming tun nang cui bie ki le ju che su cui yu shi. Ti kong gong si ti, te dong ka, dun bie qi le bu li tang, mi xie sa bi ge mi chung zhe ki le ki, ming tun nang ti lang an, dang bu shi. Gong si, ti ji jiab ji ni shun ba, li ku o yi. Gong si nga chi su, zhong lu men gu cian tian jian ki, di zu dian si zhong yi zhu ne ku gong tang. Xin er so, men gu cian tian jian tang si kun jian ki, di zu wen gu chung yu. Ki le ki, meng wei guo tong zhu ni da ne, zhun bie gu ji lam chi ki, zhong lu men gu cian zhe tun le lin ne, lo shi zhong lu men zhe ji ki sa yang a tun ki qi du yu ji mo zhu qie bu shi. Di lu cheng jin tang, ri dian jiang duo tian yong jie ki, ting zhe men zhe tun ki dian si zu zhu nam zhang le, mo tu gui di da ne, lo zhi tun zhe rin dang, guo tong zhu song zhu le ge di gui zhe tang, nu bo tuo dong ki, mi zhe dian bu ngang, wen gu chung yu. Ki le jing chung ni, sa du pi ge ki ni chi bi yin.
因为罗先生新疆去去了贝利塔米塞去去了真穷的牌所用才去吃是拉达切的鱼酸定汤牛酥贝利所用借给土国西贝所用麻辣做不是明年牌新疆永素人际前的三队那边去了真穷你懂也给捐了汤去了贝利塔米塞稍微去了真穷七多松的就你松给客人别去了贝利

0: 히말라 장도 커주락제소 캡콘키 켈레 듀유친 페체르 커주튠레 코치 시부르 캡유시 잼데카 유크 종크 총든카 티웬 웬세 튜발큐유친 종크 총주능추 잼데 듄토 세 구레고 구타 세 구지 구닥진키 남추 비입타 당능시 심초 서비 제신피에 세 구니 구닥진키 류신치회 Duki namchu biyim namcha che da jikbu siam yubshi. Chike ki kadru leji ki minhe. Komsam siak ti, zhunghu duki namchu biyib le dawatang. Le tuyun minatang lintu, namchu nubutang. Chomre chusi, tangneng si, maung bi nyam le kukab je ki te, biri chike yubshi. Jemdi ki jamtu, sakwipar, song le lutihu, te luo an che si. Kadru leji ki ngam nyong pysum tsokbe minati, tenga jintan agor tungchuro nishu jivwe, kola jibu namchang chukdu le todam chinyo yuhbe ma tse, geji kadru tun leko zi la hiyan yun rin takje nang nyo yu. Kongki, zhongku le subata, zhongku sujun lak tse, tishin sujun leji jibu pege ngur tse je ki, ngay le pakcha semu shak chung si tang. Tachichungku geji jenzu nubu denpe mangju kadru namchu sujun chiku zu yubatang. Zhongku zupe zhugi namchu ti boyin dun sum dun megastang. Kungka namchu a sumni leko rinbutang jenzu chi nubu siktu kurtuba masi. Manegi tenekia lekcha tiwe chiwa den duji ju yubshi. Tolu anki, tiwekan togur chibisi ni namchu zhangwe zama yinpar, cha zanghwe tuanlegi nubu tishi. Kwanki, zhongku namchu tuanze jimduan chibamasi, tatung sok jimtang kadru nyamzu malakan jimduan chi yu jitang. Geji nyamle gor linkab, kwanki, kadru tuanle ni beti changchang siji jintu guruga hui. Tuanle dishang, kola jipu nyamle ki tuanwe siji jiju xiang. Chikdong gu gyo gyo gyo ngan lor, zhongku kunke gongsi zhugi namzhu tongmati nangzhin che yubshi. Wang cui ki ngwa zhu che bar xing na, lo si zhu si ji ki rin liya, kunke gongsi zhongku ru nepa tang, zhongku chi tu yinpa, kola shi bu chi tu yinpa je ki pi ge du si yun rin lak lin da shi. Tianjin ki a sumni le gu dak jin ki namzhu ji ji tuan ge zhi ta ne. Chantu ki namchu gyungko shibu shibshu dine par. Tene rimki gage tu zhozinpe zhongku kodru kodri par jesu. Kungka gongsi zhongku nangtu tuyengi sujun tang shibshu genlin. Tuyengi nyamle jesupe goyoba chazangshi chasimputang. Zhongku hiang kungka gongsi kola shibu tuyengi malaki chubja kiejin shiktu kuryubshi. Kola shibu jenle dokbe chedang tang sakam chepsi ki shuki nginbe woktu. Kadru tuanle ki ngar xin ge samle zhuhwe nyamle riri tonne. Menamle se tip chi simpani. Ngwene ke yin su ngarwe gengjin tu purgu chi tupani. Namhya kergang tu tabasi tenne ma yinpar. Goye nyamle le tenpati yinpa se xe che yubshi. Singling ke, ten ti zemling ki tirin kasang sibe le zhen xu sa su. Xiamle lingge ne mutu chi zhi le zhen xinpanam senjo na su.
1: Di tan ni, kirang ki su jo ding yu.
2: Ba si gang ki zhe ni ang da di xie bi ne, gyu zhi tun yu tan, xie bi xir ki xie zhin xie bu tong tu bi, lo de bu nang chu.
1: Jie ngu du zhen ba, cha tang ngar zhi nyung zham gyu bi ne, di tan ni ya pin do yu shi. Di tan ni, kirang ki xie bu o du yu.
3: Xie la zhe bie zhi li ya, kong bu gya bi bi ni na, ci rin lo ki yong tu gu zhi.
2: Lega du zamba gangor xiong bi ne lu jun yong wei ma ce tan duo ya lang guo ren ga bi ni zhi le yue tu ge da
1: di tan ni ki ran ge qia nan yue
2: ke ni yi wa qi ne tun gu yang ge de pie jue dong tu
1: ge gu qi jie long zhu yang si qian ne de tan le pian duo qian bu you shi di tan ni tu tan nan bu gu du tu nan qia gu bie qian wan xi yin
2: lu jun ge gang lam wo jiang ge jun xi ge di gu ge ku liu ngar le ya du zhu ji
1: di tan ki zhong gu 俺做草莓，俺们都送勇气。